0: Matiaka.
1: Hey! Angwa sama! Angwa sama! Kemi yanko ponda swati as. Do hana ko kubia yanko ponda swayo. Tenye na kye sefata. Eh. Obani me ya be je fun kwa som no. E ko bana foron kwa na je de sa je de mifem. Nasi yanko ponda swayo na me se. Obetje. Why no bana foron why no se fun? I'm not going to be able to do it.

Sese ma husa nkwofo da nkwofo adwiri tugu saa. Enu no ye adwiri tugu a enu na betimi asobu problem ne de. Ebi wo ho a benim se mukọ na nka mukọtusu na mu cheke ne ma hodo na nka chese. E fa bi na mbebu atu agu. Na mo ye gutters because maybe beba baby amu bu da na fifi atu agu ni na enkwofo be sa be si dan ho. Oh yes. E maybe ba. Because adia ba kwa mwenye Ghana for pa so ne se BBC ya chese we follow yenye se ibo unu obie diso yenye se unu obie diso ha gini sa adia no kasa ne doso jina ebidu msu trimo dine u architectural drawing wa ye architect no wa draw plan edi amount se materials se wase utimi disi dino temye na kwa brane enam so opesika na gunu botom no na wayi materials ni bia frim ubehu e wose ye square no aye na triangle like how na odi akosi dan no odi besi pepe de so ubehu from bi na befa atorenchem kitua bia ni kwa se ka wo dan tugu no na dan no na e ba bebu hwe na no asem a isi ye.

wakanye hon e wa adun 106.3 FM. Na honi e e tu sa na mo yifri sa be kopem sebe bo nyume no siya. Yame o shaw. Ontun kwa nemu.